8:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Oh, di ba nagbabalik sa inyong himpilan, mga kapatid? Alas 8 na po ng umaga, mga kapatid, para sa mga nagtutulog-tulugan pa dyan. 12 minuto ang nakalipas mula sa alas 8 ng umaga, mga kapatid. Para sa mga di pa nakakaalam, sa mga hindi nakatingin sa kanilang orasan na nagkakapit dyan habang sinusulit ang umaga nila, di ba? Kalimutan mo, may pasok ka! Alas 8 ng umaga. Medyo manaka na kayong pag-ambun kanina habang papasok dito sa trabaho. Anywho, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok na sa ating programa sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga Tapsians natin dyan, sa mga parents all around our campuses, dito po sa Taps Santiago, Taps Solano, Taps Alicia, Rojas Nasim, Kawayan, and or dyan po sa may Taps Ilagan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga faculty and staff na sa mga sandaling ito ay nakikinig sa atin, diba? Nagagawaan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik dito sa akin. Nagbalik naman pala ako eh, no? Sa mga nakatutok na sa atin sa kanigan ng mga tahanan, sa sakyan o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan, pwedeng-pwede nyo na pong ipadalangin yung mga mensahe dito sa atin. Text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. O, diba napakinggan ninyo yung isang student broadcaster na natin kanina? Balitang patungkol sa pagkakaso ng ombudsman sa dalawang officials, dating officials ng LTO regarding doon sa paggamit nila ng older system ng IT Stratcom or Stratcom IT Solutions, mga ganun. Na ano ko yan eh, na napasadahan ko yan before na nagkaroon ng problema patungkol nga doon. Sa na parang yung mother file nung system eh hindi yata tinurn over nung IT system na yun, which is Germany based, di ba? Eh ngayon maaaring ma-compromise yung anong tawag dito? Ma-compromise yung LTMS portal. Karamihan ng mga Pilipino, syempre mga motorista, doon na lang nagre-rely sa LTMS. DJ, good morning! Good morning po, Dexter, 9182. Uy, diba? Ay, ano, may mga nagtatanong kasi sa akin kahapon, especially sa mga estudyante ko. Sir, nabalitaan mo po ba yung nangyari dun sa Ateneo de Zamboanga? Alam nyo, naglabas nga ng statement yung News 5. And I was in favor of their statement, implying na dapat hindi masyadong mini-mainstream yung ganong kaso. Kasi di ba according daw sa World Health Organization, they consider mass shooting as suicide. Halot yung nangyari nga dun sa Ateneo de Zamboanga, involve ang isang grade 9 student. Na ano rin, di ba? Sa kanya rin napunta yung ginawa niya. They consider it as a suicide according sa World Health Organization. At hindi dapat daw masyadong mini-mainstream para hindi mag-create ng ripple effect. Diba? Kaya nga daw ingat-ingat dun sa mga mainstream media sa pagbabalita ng mga ganong sensitibong impormasyon. So hindi na natin lalong palalalimin yung usapan natin patungkol dyan. Tsaka huwag natin masyadong ipasa yung blame, di ba? As a community, di ba nga meron doon sa stakeholders, mga ganyan, the parents, the students, and the stakeholders, the administration. All of it are working together dapat, di ba? So, don't pass the blame. Although, learning begins at home, di ba? Lagi natin sinasabi yan. Huwag natin masyadong ang tawag na rito, palungkotin ang umaga natin. Medyo gloomy ang araw eh, no? Wala kang haring araw, mga kapatid.
Parang sikat ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, sa mga nagkakape, sa mga gilid-gilid dyan, habang mamaya yung utang na. Good morning din po sa mga teachers natin dyan. Na nagkaroon ng backlash kahapon dun sa statement ng Palacio sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro. Pero talaga si Attorney Claire may pagkapalingker. Ewan ko ba? Diba? If you were to ask my reaction dun sa statement niya, diba isa, bilang isang lisensyadong guru din naman ng ating lipunan, na nagamit din ng lisensya sa pagtuturo, eh parang sinisingle out niya yung ano eh, yung pangyayari. Parang the blame eh, ano eh, sa teachers agad eh, no? Talagang si Attorney Claire eh, parang ano, parang ay mamaya ko. Gikinig sa atin yung tito ko ngayon sa mga sandaling ito. Good morning din po sa mga nakatambay, sa mga palengke dyan sa mga sandaling ito, sa mga masusugid nating suki. Sa mga public market, kung saan man public market tayo nakakip sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyo lahat. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page, that's DJ Max. Likewise, our official website, that's tops2011.com, para sa mga nais makapakinig ng radyo sa masulok ng mundo, sa mampanig ng bansa. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sponge Cola with a song called Di Na Mababawi. Back to back with Itchy Worms, Gusto Ko Lang Sa Buhay. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Did you know that every campus of Taps has its own FM radio station? You heard it right. These radio stations serve as laboratory facilities for every Tapsian in their journalism and broadcasting subjects. And guess what? Those who want to be heard on the air regularly can do so by just joining the Broadcasters Club. If you are a member of this club, you'll be given a regular slot to be on the air, either as newscaster, DJ, or as a radio recording talent. Join us. This is your rare opportunity to shine, exclusively for TAPS students. Be a student broadcaster of TAPS Radio. Tell your family and friends to listen to any TAPS radio near you. Alternatively, you may also listen online anywhere in the world. For more details, visit www.taps2011.com.
3: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
4: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

TJ Nadal with Wag na Wag, all here and still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama niyo pa rin po sa himpapawid at sa inyong mga tenga, DJ Max. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat naman nakantabay, nakatutok at sa mga sandaling ito ay kakatutok pa lamang sa ating programa. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanika ng mga sasakyan habang on the way sa kung saan saan man yan. Sana talaga maraming diesel, ano? Bagyan niyo naman kami konti. DJ Max, good morning. Hindi talaga kumpleto ang araw kapag hindi ikaw ang napapakinggan. Grabe naman yun. Parang naging obligasyon ko pang gisingin ka araw-araw. Paano na pag nag-absent ako, di hindi ka nagising? Huwag mo sa akin ibigay ang responsibilidad para gisingin ka naman. De, joke lang. Thank you sa mga nabubulabog natin sa mga umagang ito, di ba? Sa mga pag-ere natin, eh, meron pala tayong mga na-e-empower. Na-e-empower. Sa umaga. DJ Max, ang ganda talaga pakinggan ng boses mo sa umaga, makalaglag panty. Oh, eh. Grabe naman na makalaglag panty. Naalala ko yung ano, yung may nag-text noon, sabi niya, DJ Max, bawang ka ba? Kasi ikaw ang nagpapabango ng maniko, sabi. Ganun ba kaantot ng mani mo? Diba? Bakit parang iba yung mga tiradang? Okay, good morning daw po sa mga nakikinig na toda natin ngayon dyan po sa may Bugalyon, proper Ramon, Isabela. Sa mga sandaling ito ay naghihintay daw ng mga pasahero. Hello po sa inyong lahat dyan. Kahapon, nagkukwento yung pinsan ko. Sabi niya kasi na may nakasabayan daw siya sa van na babae tapos isang manyakis. Paano natin nasabing manyakis? Kasi daw yung babae huminto daw dun sa may kawayan, dun sa may perpetual, na dun sa may mga police station, sa may mga police, dun sa, alam niyo yung bago yung tulay ng kawayan, bago ka mapasentro. Dun daw bumaba, eh taga Olpi nga yung bata. Tapos umiiyak daw siya dun sa mga police, nagsusumbong na hinipuan daw siya nung katabi niyang lalaki. Hinahabol ng police. Pinabahan nga daw yung driver, akala niya may violation siya. Tapos yung lalaki, ayun, hinuli ng pulis. Diba? May mga manyakis talaga. Kaya wag nyo sabihin na nasa pananamit ng babae yan, na nasa utak yan ng ng manyakis talaga. Pero don't me, hindi lang babae ang pinagmamanyakan. Totoo yan. Yung ibang kakilala ko talaga dyan, lalo sa Paranaque, may mga may mga kaso na kalalakihan ding minamanya. From Dexter 0771, hello DJ Max, good morning. Hope na ma-shout out po kay Ryan Guzman, Amir Villaflores, also to Jesse Yoyo, and to my one and only Shella Mesa, Sagayaga. My one and only Shella May Sagayaga. Napaka-sweet eh, no? Pati asin lalang gamin. And sa lahat po ng Villaflores family coming from

Mama Bernard Villaflores. Ayan. Good morning po sa inyo lahat dyan. Villaflores family. At sa kanyang one and only Shella May Sagayaga. Napaka-sweet eh, no? Talagang napaka-caring. Good morning, DJ! May nambubulabog na naman sa atin na hindi naman niya, hindi ko narinig kung na-shoutout ba ako nung Sabado. Kahapon, sinout-out ko to na ano kasi, ano, tawag dito, sabi ko, kahapon ba yun? Or na isang araw yata, binati ko yung isa nating kasamahan sa radyo nun, si Kuya Melvin Borquillo, si DJ Borky. Eh, birthday niya kahapon. Na-shoutout kita, di ka lang nakikinig. Nakikinig ako! Grabe naman yun! Parang naging kasalanan ko pa na ikaw, DJ, ano ha? DJ, ano ba yung ano nun? Huwag natin ano yung Cuber. Kuya Bert. Inintay ka namin ni DJ Mikey, di ka sumipot. No invite! Kailangan ko ng formal invitation. Diba? Taba, ayoko makita ni DJ Mikey, sampalin na ko nun. Ikaw ha, sabi niya ganun. May pasabi, sabi ka pang loyalty, loyalty, ha? Hello to DJ Mikey. Likewise to DJ Kuya Bert. Sino si Totoy Max? Ang antot naman ng pangalan na yan. Yung Totoy Max po ba na yan, hindi nag-transition to puberty? Di man lang ba nagbinata, Totoy na Totoy pa rin? Grabe nga naman, no. Ang buhay tila bagay, ano. Hindi na nagbinatangan. Hello to DJ Totoy Max na nakikinig daw. Pati na rin kay Kuya Bert. To DJ Cuber na nakikinig sa atin. Ewan ko sa nakikinig to ngayon. Paano nagkaroon ng radyo dyan? Na, naging content tuloy natin si DJ Cuber sa mga sandaling ito. DJ Cuber kasama niyang staff ng Rizal National High School. DJ Cuber, kamusta ang ano dyan? Ang seguridad, di ba, after yung insidente? Diba? Nagkaroon din ba ng pagbabago, di ba? Mas humigpit din ba? Anong masasabi mo, DJ Cuber, dun sa naging pahayag ni, tawag dito, ni Pala spokesperson Claire Castro na sinisingle out yung mga teachers? Diba? Na may ilan daw sa mga teachers na parang hindi ba nino-normalize? That's not her words. Na nagturo din daw, diba? Na nene-neglect ang morality yun. Sabi talaga to si Claire Castro, ano? Kahapon kasi dapat ano eh iko-content ko siya sa adlib ko. However, busan ng oras. Anyway, patuloy lamang po magpapadala niyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Ako ay magbabalik maya-maya, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. Pa-shout out kay Ma'am Kim. I've got here a song from Lizelle Garcia with a song called Gisingin ng Puso, back to back with Session Roads Cool Off. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

was Michael Bolton with a song called Said I Love You But I Lied. Still right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. 9:15 on the clock. We're about to turn to 9:16 in any moment now. Okay, 9:16 on the clock, mga kapatid. For those of you guys wondering kung anong tamang oras sa buong Pilipinas, you might want to synchronize your watches anyway. And para sa mga di nakakaalam kung anong date natin ngayon, today is August 19, araw po ng Miyerkules. Para sa may mga due date dyan, or para sa may mga schedule dyan na nakaslate ngayon, ni-remind kita kung anong araw ngayon na Miyerkules, at the same time, August 19. Oy, pagbate para sa aking tita na nakikinig ngayon sa kanilang Toyota Vios na kulay gray na may plakang DBN. Sinabi, wala ng privacy yan. O, sino kasama ni tita? Parang may nagda-drive na iba. Or kung sino man itong nagda-drive na to. Saan naman ang galaan nyo, tita? Matapos mo maubos yung pera ng mga ka-tournament mo kagabi, natulog na eh. Yung purong-puro ka na sa laban at alam mo nang hindi na makakabawi yung mga kalaban mo kaya tinulugan mo na. Hintayin natin, tita, yung ano, yung makikipag-swap sa sasakyan na magkapera naman ng buong sambayan ng Pilipino. I wanna send your messages as well for those of you guys na nais magpadala ng mga mensahe, shoutout, greetings, song requests, whatever it is. So, feel free to send those at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. From Texter 4403, nandyan ka pala, DJ. Ano, alam mo wala ako? May mga ano po kasi tayo, may mga nakasalang na student broadcasters, mga tagapagbalita natin kada top of the hour. Para sa mga updated news, lalo't yung iba dyan eh, hindi na na-inform sa balita, diba? Good morning, DJ, from Ma'am Melanie Eusebio. Pa-shout out po from Isabella, Team Bilog. Ayan. Kila Tita Janice Viernes na ngayon ay nasa daanan at tila naghahanap ng pera. Alam kong ano yan eh, may mga milyones sa bangko yan, nahihiya lang ilabas. Ingat-ingat dita, saan man ang lakad ninyo? Sana maraming gasolinang ano eh, no? Sinusunog na lang. Ipong ang problema mo na lang eh, paano ko kaya babawasan yung gasolina, yung diesel ko? Ah, okay, bilhin nga ako ng diaper sa ano, sa kabanatuan. Sir, bakit ang pogi ko from Janjan? Tumahimik ka na. Ka-RV, hindi ko makita yung message mo kasi i-access ko pa lang yung FB page ko. Although nagdo-notify dito sa aking ano, messenger na may nag-message sa aking FB page. Maya-maya ako mababasa yung kompletong mensahe mo. Anyway, pagbati sa'yo ka-RV na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. DJ, lunch break na sana. Tapos, tara McDo, Sir Neil. Uy! Hindi yan ano, hindi yan kinukomment. Dapat ano yan, ginagawa. Asa na yung McDo na yan? Ay hindi, nag-prepare pala yung butihing asawa ko ng lunch ko ngayon. Sabi niya nga daw kagabi, tumataba naman na to. Kakaluto ko ng pananghalian niya. Ba't parang nagsisi ka? Parang wag na lang, ganun. Sir Pogi, ako diba aangal or uungol from Janjan? Sino ba itong Janjan na to nang mablock nga dito sa live natin? DJ, pakibati nga sa amin ng asawa ko, Jaime, na nag-iinom. It's me, Eli, ng Alicia. Nag-iinom, mag-asawa. Napaka-supportive naman yan. Diba, bibihira lang yung katagay mo mismo yung asawa mo. Tapos nag-ungkatan ng pasinampas ka talaga man, diba? DJ, shoutout po kay Seleni, wag nang magkagawad. Huwag ba mag-discourage yung tao na tumakbong kagawad? Alam nyo ba na yung local youth, LYDO, ayan, manifesting na sana wag ma-postpone ang BSKE this coming ano, November, di ba? Even I, sana matuloy na yung BSKE na yan. Ano bang purpose ng, ano, ng Kongreso at ng Senado? Bakit layo nilang i-postpone? Nabibitin yung ano eh, yung pagkakapitan ng uncle ko. DJ Max, shout out kay Kakay. Ba't nandito itong mga to?
Shout out kay Kakay. DJ, pwede po pa-request ng Palagi by TJ Monterde and KZ Tandingan. Thank you so much, diba? From Texer 4403, Palagi by KZ Tandingan and TJ Monterde. Let me check that later on sa ating playlist kung papasok. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Michael Learns to Rock with a song called 25 Minutes back-to-back with Backstreet Boys Drowning. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

was Cher and Peter Cetera with a song called After All. Ollie here at Sweet Sui. That was 107.1 and 107.9. Siyempre kapili niyo pa rin po DJ Max. Parang medyo ano yung boses ko ngayon. Ang hindi siya angkop ngayon. No? Anyway, ang ating text line 09-35-810-8217. Kausap ko kasi kanina si DJ Cuber. Then nagkakamustahan kami. Kasi nga, di ba, si DJ Cuber, kung di nyo naitatanungin, isa rin dyan sa mga personnel ng Rizal National High School. So I was asking him na, kumusta ang ano dyan? Ang seguridad, di ba? Ba't biglang naging rampant yung mga ganyan dito sa Pilipinas? Ano na? So paano nila nasasabi na mas much safer na ang Pilipinas? Ano, di ba? Then yung iba, di ba, ina-attribute yung mga nangyayari sa, alam niyo yung larong ano, Roblox ba yun? Hayaan mo na, di ka sumipot, sabi ni DJ Cuber kanina. Di kasi ako makapunta dun, ina Shaba dun. Siyempre, kailangan ko rin magpahinga. O yung ano ha, back to back yung ano ha, yung grabe na. Sabi naman yung pag back to back na yun. Puro likod. Hindi, back to back yung ano, yung ang tawag dito, holiday. Kasi diba, sa 21, ewan ko lang kung nag-declare na parang gano'n. So, diba, usually, August 21, holiday. Then, yung 31, o diba, back to back, 21-31. Ewan ko. Holiday din. Mukhang chance nyo na. Diba sabi nga, long weekend. DJ, hindi mo pa ako shinout-out. Hindi ko narinig yung... Ano sabi dito ni Ka-RV? Ayun, hindi ko narinig na binasa mo yung shout-out ko. What? Grabe naman. Eksaktong alas 8 na ako nag-tune in na para naman maging maaga na din akong makikinig. Pwede ba si Ka-RV? Walang ganong ganap sa buhay. Ano? Makinig lang ng radyo. Hello DJ Max, maulang umaga. Andito na naman Mina. Makikipagkulitan na naman sa'yo. Maaga na ako ngayon. By the way, may request na naman ako. Alam ko naman na wala pa yung wherever you will go. Buti alam mo Ka-RV. Nakakalimutan ko yung download. Medyo busy kasi. Kaya ang request ko e Dying Inside to Hold You by Timmy Thomas. Ayaw mo yung ano, version ni Darren Span. Yung wala, di ba mas nag-ano kasi, mas nag-create ng trend yung version ni Darren Espanto dito sa Pilipinas. Ito lang yung play natin Ka-RV. At least ano, nabanggit na kita, na-mention na kita ngayon Ka-RV. Kamusta ang buhay-buhay dyan? Sa Quirino, di ba? Hello DJ, parang nasa dila mo pa rin yung... Yeah, oo. Ewan ko ba, parang ano, muscle memory ng utak ko na mabanggit yung kabila. Siyempre, sa tagal ba naman kasi na naglingkod doon, di ba? Parang nagtitrigger na lang bigla-bigla na nanunumbalik yung nakaraan. Kahapon nga, mag-ausap kami ni DJ Lee kasi I was inviting him to be one of our keynote speaker, di ba? Para sa ating seminar. Kaso to no avail, si DJ Lee busy. Shoutout po kay Ate V ng Antonino Alicia Isabella. Hello po Ate V. Vilma Santos. Nandyan naman pala sa Alicia si Ate V. Bakit pinapatamaan ni Leandro Leviste dun sa Batangas? Hindi naman pala sa Antonino Alicia Isabella. Pa-shoutout

po kay Rembert from Texter 2154. Rembert Castañeda po ba to? Yung isa rin sa nangungulit sa atin sa live. Si Kuya Rembert. Hello po sa inyo dyan sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. Ate V, ayan. DJ Max, pa-shoutout po kami rito sa Patol Santiago City na nakikinig sa iyo habang nagkakape at naghihintay ng pera. Sana ulit ni hintay lang yung ano, yung ang pangalan na nito, yung pera. Kami kasi pinaghihirapan pa, pwede naman palang hintayin lang. Saan po ba na yung hintayan niya na makapilang ako? Vilma na walang apelyedo, sabi ni Texter 0985. Kasi kung may Vilma Santos, eto naman si Vilma walang apelyedo. Okay. Ikaw pala yan. Vilma walang apelyedo. Ang wiwitin ng mga Pilipino talaga, no? DJ, pabati po kami dito sa may Alicia Isabella Mabini. Alicia Isabella na nakikinig po sa'yo kasama ang aking lola. Mula kanina umaga pa po, sabi po ng lola ko, ang ganda daw po ng boss. Huwag na natin pagkalat nyo masyado yung mga ganyan, yung mga obvious sa bagay. Uy, thank you po. Na-appreciate ninyo yung boses, diba? Napagkamalan nga daw ako si Kato Nini. So, isa sabi, may kaboses daw ako sa kabilang stasyon. Yung iba naman, papadudot. Diba sa live, papadudot daw. Ano ba naman yan? Parang ako nawala ng originality, nawala na sariling ano, ng trademark naman. Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Eugene Wild and Joanna Wilder. The song called First Love Never Dies. Back to back with Brits, How Can I Fall. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

David Pomeranz with the song called On These Days. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. That song, ano kaya? Ano ba tawag doon? Ni-request kasi yan ng isa sa mga listeners natin kanina. E biglang sabi niya, sir, wag na lang po pala On This Day. Last minute niyang pinapalitan eh. Lady in Red na lang daw. Anyway, still I was able to play you guys On This Day by David Pomeranz. Later on, we'll be playing Lady in Red para rin sa kanya. Yeah, for those of you guys na nais magpadala ng mga song requests, if you wanted some music to be played on air habang nagda-drive kayo dyan or siguro nagbimeryenda sa mga sandaling ito, feel free to send your song request at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. From Texter 0985 says here, shoutout po kay Madam Clarita na makapirde sa lunat. What's a lunat again? Pag malalim kasi yung Ilocano, hindi ko masyadong maintindihan eh. Although I can understand basic Ilocano. Hindi ko rin bagay daw mag-Ilocano. Kaya kong magsalita ng konting Ilocano. Kaya lang hindi ko daw bagay yung accent daw kasi hindi ko makuha. Sa lunat is parang ano yata yan? Di ba salon pass? What's a lunat po ulit? Makapirdi sa lunat, sabi niya kasi rito. Strawberries and cigarettes, DJ pa-play naman. Akala ko papadala dito. A message from Sexy Tari Aika. Ah, di ba naka-phone book na yung mga na-name ninyo dito sa ating text line? Ano, kilala ko na kayo. Strawberries and cigarettes, DJ pa-play naman. We'll check it later kung meron sa ating playlist. Ano? Ito sa ating console. 10:17 on the clock. I know for a fact na karamihan sa mga sandaling ito nagme-merienda dyan. Or yung iba bumibili ng mga angata, diba? Especially yung mga tamang tambay lang, ganyan. Or kundi man yung mga may mga hinihintay, mga pasahero, diba? Mamimili. Oy, big shoutout po pala sa mga natin dyan, mga vendors natin sa public market ng Santiago City at public market ng Alicia, mga suki natin. Yung mga fresh pag umaga, fresh pa rin hanggang hapon. Depende na lang kung pananatilihin yung pagiging fresh. Gano. May bata sa harapan ko nagsisik-seven. That's so 2000, since when pa ba yun? Kailan pa ba yung 6-7 eh? Parang last year pa yan eh. That's so 2025. Makabagong era naman pala ang DJ Max nari. Again, ang ating text line 0935-810-8217. You might wanna check my Facebook page as well. Nang makita nyo rin naman yung itsura ko, diba? Kung papasaba, diba? That's DJ Max. For those of you guys wondering kung ano yung aking FB page, yung po yung may profile picture na naka-side view na medyo dark yung theme, ganyan. May theme. DJ, pabati po kami na nakikinig dito po sa car habang on the way to Alicia Isabela. Papangalanan ko na po yung sarili ko. It's me, Jesseline. Jesseline Abarquez of Ramon Isabela. On the way to San Mateo, DJ, para mag-pick up ng mga pa-order ng aming mga suki. Hello po sa inyo dyan. Asuki ninyo? Saka na, oh, maraming suki, ano? Hello po, Mama Jesseline Abarquez. Na on the way daw sa kanilang pupuntahan dyan sa may San Mateo Isabela. Ingat-ingat po sa inyong lahat. Hello DJ, binabati ko nga po pala ang asawa kong masipag magtrabaho. Uy, masipag magtrabaho! RV Barless! Napakasipag mo naman pala! Parang di kami na-inform. Kailangan naman pala ma-inform. Hello Sir RV Barless. RV Barless po pala, pagbati mula sa iyong asawa, sa iyong butihing asawa, Texter 7842 na hindi naman niya pinangalanan ng kanyang sarili. Diba? Dapat pinangalanan mo yung sarili. Proud na proud, diba, sa kanyang asawa. Sana all! Proud na rin yung asawa ko sa akin.
Again, ang ating text line 0935-810-8217. Pagbati po pala sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa may Milante 1, Kawayan City, Isabela. Diyan, hindi ko ano yung ma-pronounce yung, ewan ko na typographical error yata itong texter natin sa mga sandaling ito. Ah, okay, Icon na nakikinig daw po dyan sa may Icon. Okay. Icon is Isabela Convention Center, tama po ba? Correct me if I'm wrong, ha, mamaya iba yung sinasabi ko, Icon. Alala ko nagpunta kami dyan nun, iba yung tinuro kasi ng Google Map. Yung sasakyan namin ni bumaba dun sa may parang iskinita, tapos paglabas namin, likod ng Icon, parking lot. Akala mo yung ano yung naglalaro ng GTA na hindi alam yung daan, tapos pinilit na lang ipasok yung sasakyan. Ganun yung nangyari sa amin dyan. Buti na lang hindi ko sasakyan yung dala ko eh, kaya wala akong paki kung matamaan, ganyan. Kapangit naman pala gumamit ni DJ Max ng sasakyan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music as per requested by one of our listeners. I've got here a song from Chris Dubois with a song called Lady in Red, back-to-back with Eldebarge, who's holding Donna now. Correct me if I'm wrong, ha, dun sa pag-pronounce ng mga last name nila. Basta, parang French kasi itong mga last name nila. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

was The Search Is Over by Survivor. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:45 on the clock. For those of you guys wondering kung anong oras natin ngayon sa mga sandaling ito. And remind lang kita, August 19, araw ng Miyerkules. For sure, ano, holiday by Friday, ano. Kaya long weekend para sa karamihan dyan, sa mga nais mag-travel, sa mga beach, ganyan. Sa mga wala naman pang-travel, o, stay at home. Eh, inubo ng konti. Big shoutout po sa mga naghahanda na nakani-kanilang mga pananghalian. Pati na rin po sa mga masisipag nating nanay dyan na nagluluto sa mga sandaling ito. Para nakikita ko si Sir Christian Paul Lazo, si Sir KP ay naririto ngayon sa ating campus dito sa Top Santiago. Big shoutout rin nga po pala sa mga kasamahan nating technician na nandyan po ngayon sa May Quezon San Isidro Isabela. Sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa May Quezon San Isidro Isabela, sa aking napaka-poging kaibigan. Parang grabe na yung pag-angat natin, ha. Pagbuhat ng bangko ba, ganyan. Kay Kuya Jomar Babalo, ayan. Hello, Kuya Jomski. DJ, pabati po kami dito sa May... San po ito? San Mateo po ba to? Mataas na Nara, sabi kasi. Ay, mataas na kahoy. Nara? Mataas na kahoy. San Mateo po ba to? Parang may alam, may nakita kasi akong barangay noon dyan na mataas na kahoy, if I'm not mistaken. Tama po ba? Dyan po ba yan? San Mateo, yung boundary between yung Alicia and yung San Mateo. Yung sa may Alicia Road. Ewan ko, ha? Hello, DJ. Pabati po kami dito sa San Fabian, Etiago, Isabela, mga ISU ones na katulad mo. Any tips, DJ, kung paano maging cum laude? Naku. May makati sa lalamunan ko. Maging cum laude, aral na mabuti. Diba? Tapos pasukan mo yung NSTP. Huwag kang gumaya sa akin na parang sa buong duration ng second sem namin ng NSTP, tatlong beses lang akong pumasok. Shout out po kay Madam Clarita. Sensya na, may sumasabi kaya talaga sa lalamunan ko. Shout out po kay Madam Clarita na makapirdi sa Lunat. Ano nga po ulit yung sa Lunat? Pakiramind nga po ako, Tesser 0985. What's sa Lunat? Parang nasa dulo ng dila ko kaso di ko masabi kung ano yun. Diba? Para papuntang salon pass. Parang papunta... Parang pabunta ng ano eh, ng ano mo yung, ano ba tawag doon sa gulay niya? Sa luyo. Mataas na kahoy yung DJ. DJ, pwede patugtog ng Hiling from Ma'am Annalyn Centeno. Hiling. By ano po? Sino pong artist natin dyan? Meron kasi tayong Hiling by Mark Carpio. Meron tayong Hiling by J.R. Shabo. Meron tayong... Yung healing mo, di ba? Meron ka rin sariling healing, di ba, Ma'am Annalyn? So, kanino pong ano? Sinong artist natin dyan? Para maging specific tayo doon sa ma-play natin. Kasi mahirap naman na i-play ko yung dalawang kanta na puro healing-healing na lang. Grabe naman makapag-beg ang DJ na ito. Kaliwat ka na ng mga play na music na healing. Specific po tayo, J.R. Shabok or Mark Carpio po ang nais nating i-play, Ma'am Annalyn Centeno.

Mark Carpio DJ. Ow, ang bilis mag-reply ha. Parang ano, parang walang ginagawa sa buhay, Ma'am Anime. Pag-aalatan ha, tambay lang. No problem, Ma'am Annalyn. Maya-maya po ay ma-i-play natin yan. Pakiantabayanan na lamang po para basta pag na-i-play natin yun, alam mo nang para sa'yo talaga. Na ikaw yung naalala ko kapag ano, na-i-play natin yan. Ma'am Annalyn, para mas dam ako naman yung pakikinig mo at pagtutok mo sa ating programa, mas maganda siguro magpadala rin ng pagkain dito, ano? Kaka-uwi ko lang, DJ, galing school. Ah, okay. Teacher po, Ma'am Annalyn, or nagsundo ng chikitin? Naging Q&A naman dito. Anyway, big shoutout rin daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may bilihan daw ng patupat. Diyan po sa Bannawag, Santiago City. Hello po sa inyo lahat. Ang pagbati po ninyo ay mas lalo natin mararamdaman pag natikman natin ulit ang patupat na yan. Malayo ka naman, DJ. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan, Ma'am Annalyn. Kaya yan, Ma'am Annalyn. Kayang-kaya yan, no? Taga saan po ba si Ma'am Annalyn? Sa ano po ba kayo? Somewhere in Batanes? Anyway, still got a lot of hours to spare with. Although, last hour ko na to be on air na magsasalita. Although marami tayong mga young broadcasters na sasalang every hour, every now and then, para maghatid sa inyo ng nagbabagang balita. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Carpenters with a song called I Won't Last a Day Without You. Back to back with Kenny Rogers, Through the Years. Kapag right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

That was Bruno Mars with 24K Magic right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max, 11:48 on the clock, yo. It's lunchtime para sa karamihan dyan, especially sa may mga trabaho na after ng medyo half ng araw na kapaguran, di ba? Makakakain ka na, kapatid. Busugin mo ang iyong sarili, deserve mo yan. Pero kapag bawal sa'yo, huwag mo naman masyado. Anyway, we're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako magpaalam again and again. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras. Sa mga nagpadala na kanilang mga mensahe, shout out, greetings, song request, maraming salamat po sa inyo lahat. Salun at is means health, sabi. Oo pala, health. Diba yung parang well-being ng tao, ganyan, condition, yun pala yung salun at. Makapirdit yung salun at, sabi. Bakit kasi? Nangyari. Parang may pa-feeding program yata ang dito. Wala po ba tayo dyan from ano? Wala bang mapapadala dito? Anyway, sa mga nakatambay pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, hello, hi there. Sa mga kumakain habang tayo ang kanilang pinakikinggan, maraming salamat po sa inyo. Uy, shout out po pala natin yung mga kapatid natin dyan sa may mga classmates natin dyan po sa may San Fabian at Chagu Isabela. Mga ISU1 na nakikinig sa atin ngayon habang nagre-review daw para sa kanilang examination. Exam or quiz? Nakalimutan ko yung sinabi kanina.

Ngo Magkape DJ. Si Ngo alam ko yan kasi ano yan eh, part yan ng parang Ibanaga, mga Itaawis, Gaddang, ganun. Si Ngo means masarap, di ba? Tama po ba? Masarap. Si Ngo Magkape DJ, sabi niya. Ay, hindi kasi ako coffee lover. Hindi ako mahilig magkape. Mas ano ako. I'm a water guy. Kasi ano, kapag ano, sumisipa yung tagiliran ko, may sumisipa sa tagiliran ko, ayun, UTI na yun. Kailangan na ng tubig. Kaya mas madaming tubig na iniinom ko ngayon. Kailangan pala. Diba? Kaya ano, yung iba dyan, tubig na lang muna. No? Iwas-iwasan nyo rin muna yung mga matatamis masyado na makapagbayo, trentahin yan. Diba pa mga trentahin eh, ayaw gano'n ng matatamis, gusto yung matatapang na kape, ganyan. Eh wala, hindi naman ako trentahin. Mahilig rin naman ako sa matamis. Mahilig nga rin ako mag-soft drinks eh. Kung alam niya lang, munti ko nang gawing dextrose yun nun. Pero yun nga, syempre. The health is wealth. Tumatandaan rin tayo, diba, nangihina. Syempre, kung yung kinain mo ng kabataan mo, mararamdaman mo yung epekto niya sa katandaan mo. Ika po'y manjud. Kung ano nung sinasabi ni Texter 0985, iba-iba ng lingwahe. Kanina nag-iilokano, ngayon nag-iba na. Ay, kanina nag-iilokano, tapos nag-iba na. Ngayon naman, ano ka ba talaga?

Ay, na-stalk kita sa Facebook, ang cute ng mga anak mo, stalker. Baka iba po yung na-stalk ninyo, ha? Stalk well. Stalk responsibly. Diba? Anyway, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Sa mga walang sawang, umantabay, tumutok, nakinig sa ating programa. Thank you po. Magsama-sama po muli tayo bukas para sa panibagong edisyon ng 4 na oras na kabulastugan, katatawanan at kung ano-ano pa man yan. Siyempre makakasama niyo po ako dyan, DJ Max, mula alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. As I leave this program, maya-maya naman, diba? Hello po sa mga estudyante na nasa labas. Anyway, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Far East Movement with a song called Rocketeer. Back to back with Justin Bieber's Baby. Paradise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: ang sayang.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Babam! Late ka na naman!
3: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
3: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
3: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggok ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
3: Wee!
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. Yun lang!

0: nang problemado ka, Bes?
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana. Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kauaian, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: TAPS. TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: News.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Samat.
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw, sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SA-LA-RI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: nga gamong umuwi. Diba, sahodin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month. Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang tax sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard. Reserve now.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, Maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Talaga lang ha?
2: This is the moment! Oh yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
2: Eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.